goddi esta nan passo te lo singolis do ta bayi ko na sa yojjo or mangati te ta bayi ko na sa gradu de poko ne enta Syria NATO lubo to 40 to 40 ne gradu mi ngite shine ma YNFM tenolo nga show len ke GMC ntange no mwenyewe ne jatu mi ngite shine ma YNFM ay to barakati mro na jinon tulele a gradu grama sa poko ne mara sene do la gradu yojjo mur comment ne bo o Dr. Peter e jogi poko ne enta Syria na te mro na ju enon tulele ten Narok East a show len MC ntange no ina kupata izo mito yoka to barakata na Kenya

0: Rabaye sa manna en kaga nyaati to bina bon pointe ne na bi shana ma yene fem me kare baga ma nyaaga shalo mon tan rabo na ga jalo mon injere melio en kay na o lo de ko te muru ya kan nunga te muru ya ma jemo to te ko ka won dina en kare na ko o le yene le lon to mon nay me na muru wa e gra de ga sham ga na ga ngwa de sidi den grana do ne melio ke si no lo de ko to mba ma intele ho e re jona ke bona ka juro e re ko wa gelo e zem ko na de ko ya o lo de lon ka disnyoro tiktam una bi shana Jana ibangu tonto igo eko na maziwa toloi kata wada makati talon toloka undulika juwada ishura kisirikali wala rekopo kini pepangu nakari ninche ayangura ki ingere njeni somare ilalumuru na joke na ngasapani nakari somare kanisa ni omitayu ni ashwa mituri yegi tina ayanake school natashira na pasirikali akaunti oreka juwado nemidi wa kenya kulo netarungwa borro negrana nakaranya maluti aburi ilikege yuri ya joka sabu kwa mkolo ngara shungiro wajitina muruwa naga magari ili jona tena yako mili yanka ini serikali na kipe mwari la isoto ka ayangoro vya ni na shalaki nyangere nye sukuli nitina lubore ngobe kaunti na eka jado eto ta nemea na urubongei weta shiki kaunti reka joro lilo ntulo jojo liso le sungu ya lomu na wakira hitamana ato mkawlele suki nyara mwale ya maendeleo na vikire na kinkiro shiri na muruwa bunge wale kireiro te muruwa endo nyongiro toreke konyoke ni bali ajo kanyoke tara mbati na muruwa vile mnyoke andra isere oilo sho ete jona kata nywa hitamanyo mpuri jure maendeleo ya sula kutombe nge soma nge mo sitima ule na kati na lishata nyata utala kashele nyina lisiasa o gra na kana ngaki na kengu kwa tankaraki nge kukuna rechitoi oh ya lari long kali sinero tiketam pana apsana
1: enje enjo mere jor bayani mere nasara deyudum dege nalunga lanye kagum mat ni jor bayani dunga dunga ngal fulis kamanai ni mani ke lega jona ifuna yoruga ni mani ke lega shomari ni jengura bayat mugre nye jor dunga ni sujera era ke jaman silega jo jana silik era be nye na sujera ngito ke ngito anya ana yoda mar ngito ka ite sen aja shomo tarang nang bale nebu ebole ko bi en tabale njangaro ni sugi ana ba nasaka kairi ni yuwe janga umaidu yimu jada
0: ilomana hoi makana ilo bunge tonka ulele inamulio bunge kajado telon tulirota majure saimena kakenya na kinja yuk lomono luk liko mokole ningoni mwibina bombo intina rana abisha na maa UNFM kajirono Steven ule saringe
2: lelo lomonto ndorobu ya Mayan FM Mayan ingidesheni naritorolushulema etashama nenyora samburu oichamus lembaringo esula telekipia nenyora kajado neti jenga yenaro ere maya ashamu ye oisabeke yuokini maile pate nibo
3: maya

0: Arupe na muka be, arupe na muke. Na baje ndizu. Re grava chere. Ai. Kumbe ni sia sia ndo ni kala kayonji.
1: Kabisa.
0: Ah, tuna yulo ajege sho sungulo le nyor.
1: Yes.
0: Ase be le gido producer. Be chungulo sungulo le la pasta.
1: Kabisa.
0: Keje pasta Sam. Lengroni.
1: Pasta Sam
0: Lengroni. Yes. Lo ma.
1: Kabisa.
0: Mai le bien carne ngai. Lo sholaila ma. Mai le bien carne ngai. Lo sholaila ma. Mai le bien carne ngai. Mai le bien. Todo ara.
1: Mai le bien carne ngai.
0: Yes. Mai le bien amugenare. Mai le bien carne ngai. Mai le bien amugenare. Mai le bien carne ngai. Na bele na mugino beje chuna ka ba hera yewu. Kabisa karibu sana lakini mwani so mwana ya malaka njora tumono kuni ya tishana nigira rajo Ongwan
1: Saa
0: Ongwan kajangar rajo la chilengire
1: kajangar Ruth Marona
0: nijo na ye karibu sana atua
1: Oramati
0: yes orisi ya mikro abitaja kuna saa nide maini nigira rajo maini miara form nigira nunua
1: yes
0: nito rara box kinjo form
1: kabisa
0: wala ini mwani nito box kinjo nyo
1: 4
0: kaya mkwa piungurani
1: ronya star 602 hash
0: yes
1: any star 602 hash teglor box obo tiro box ile otinoji na demo mo solo mbisa yi sidano len
0: kabisa kabisa rasa bagu na ligira na
1: yes
0: asaye kinjo ye 10000
1: na sa
0: tano demo si alika tari ya madaba nyaru dajo ilunga lo dibanja ara wap nyo box ya rayo
1: kabisa
0: te kuna sa yana ganya ligi si winas wa diba wap
1: yes
0: o stek na je ranyo
1: na je to
0: kabisa Messi gagare boya kanyo sa day watch
2: Boyga doina nana K24 plus.
0: Kanyina.
2: Ah, ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
3: Your choice.
2: Series.
3: They're rewriting the world order.
2: Sports.
4: Okay!
2: Meme nanage. Kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
0: Naseba doi. Na kanyina lagi.
2: Miure amu meginda laguni airogi atakumi
0: mongo yuni jopesha ge
2: ai menanu doina aligi melag ninye hata jaga mgayu downloada K24 plus sai nindobira enkolomino
5: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama 10j download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free
4: pere maya
6: wori do oltungani pele pele ngishu yenye neti enkatini nemeli muno enkatini engiriata
4: pere maya
6: oltungani letu itimu siligi oltungani otudumu ngishu yenye tolchala longurwana nibeleke nyeta asidai nana siligi pokyo longi alamisi sare enteba umetabaki sauni enkewarie tiatu ankaulele mayana ibuidare Sylvia Naini kiaki enkatini ilo uibeleke nyengishu yenye tana ngaselege tiatu ankaulele
7: Mayan FM
8: kabisa njeri mbara kuna sarina doi app ni kijoro hii ni media maxwef salaini ni mwani
1: yes.
8: Noro doi ana app te simu no engaina ya kisha jore na app
1: kabisa
8: ni ata po krishata ni ata sidio etoki anake ana app ye meda ni sa tengi naro lenga ni mo gidi andro yu kayum ko bitum kelele ko leng
1: shum google play store
8: yes
1: ashu app store ni lay download
8: e bay
1: ori de be download na itum yu tine woji
8: e bay ora bi ko download
1: yes
8: ni mo gidi andro yu kila wakati ni mo kila ara ala yu kala ni ngoni
9: ewangan olo show Mayan FM.

0: Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Mayan FM.
1: Kabisa na jeri mbara kuna sayo mwa ndani ya malenga ni ora tomo ni uniobo kigira na kidu ya buruga leo mwa ndani sayo ya na Kenya kigira na juu ya karibu sana ndi jungo bwaro kuni lali kiri ya Martin ebo na ndani kuna sayo ndi mu obo kuari okuni lela tia ini le murwe ni le angani ni le biashara ni lo soko ni lini
2: mai yenelo
3: hola ke
1: yes
3: wo lenga ndani kuna nyor
1: so babi
3: roro kine murembo na lai
2: aranga mo
3: Jai wajanal masa janda sonda surat yang nak wajanara kau yang murai jono jana figur si nak wajan madun sini nak doror kerja. Raja sedeni ke dumunya sedeni ke jangka yang nak showman showman dia bukira dengan ini. Anak tak suruh kenda lolong arwal masa ni nara sangguru kaya dah lagi jam paling kau najis wajan nongon showman aku jalan masa janda sonda surat yang murai doror kaya jangan dah masa deh nama jana najis beri jangka.
1: Asyo leng Anderson.
3: Asyo leng.
1: Anderson dasur. Hello, terus jadi. Naga lo shinje dongole nya safi kabisa. Dongole ya kipeke.
4: Romanyan.
1: Yes, na pia ndolu.
4: Hala he.
1: Na pia ndolu.
4: Suwa ole.
1: Suwa.
4: Lala vya ndolu na ina rafa jilo nina.
1: Haia.
4: Lala fida ya na kaka jairubi ni mbule.
1: Ehe.
4: Ingijayo na rafi ya nina ije ino joj.
1: Ehe ba ye.
4: Aya ishobira kala nana kaburi nina aya jingu shairi.
1: Ehe.
4: Ya mari jumu na wolo.
1: Ye ba ebi.
4: Era wala mari jumu na wolo jumu ngare mbenje.
1: Ehe.
4: Mama jere na rabala.
1: Yes.
4: Yo sia ranga jani.
1: Ehe.
4: Ole mwanda.
1: Ko.
4: Enda za na jare ko bairo rinne.
1: Ehe.
4: Na po gine me simbano.
1: Yes.
4: Ni oya la mayana.
1: Ehe.
4: Aka nisa na mo gina la mayana na nguru se le rere ri.
1: Ah sholeng.
4: Aya shole.
1: Ah shole ndanson. Eke jure na pi?
2: Into.
1: Na pi ndolu?
2: Kabisa.
1: Ya wol narna nyaenda majana kake.
2: Yes.
1: Ehe. Na wol tokala boli na ko ben cholo rasa te siya. Tena bau ndolu enye?
2: Yes.
5: Mino chal tena sana.
2: Mayene lo.
3: Allah he.
1: Oy.
3: Toba.
1: Sobo leng.
3: Ara ngal meli hi.
2: Ara ngamo.
3: Ole mata rala. Allah Maria Olondri ya Maria nda.
2: Eh.
3: Arasima jijimu atua.
2: Mhm.
3: Allah wane jidan sana jendolu.
2: Eh.
3: Ongara ine.
2: Aha.
3: Allah wane jo murungare mbole.
2: Mhm.
3: Duga siko siro wane.
2: Eh.
3: Oma mangisha orma fai na bo kena jiji Maria Maria nanda.
1: Ah, sure leng.
3: Aye.
1: Thank you. Mayan, hello. Hello. Good morning. Hello.
6: Hello, Shabamba.
1: Poa.
6: Yara gumurembo.
2: Yara ngamwa.
6: Aldo ngani jumu sisi para lori muga na jana lo mayana.
2: Karibu.
6: Ongan songan.
2: Ee.
6: Ajo ge naadik son kashu.
2: Ee.
6: Amangisha.
2: Ehe.
6: Ika 001.
2: Ee.
6: Poi lo mayano jina jendo lua mu ayi univiru anale rasmara lo lua mu ayi. Lashe.
1: Oye.
6: Ayore la bayan?
1: Eh.
6: Ayu dua gena isu narna mesti deh narno ling.
1: Aha.
6: Ajo kerma sebo kalau la bayan nana ni dia mari jenta elang tu kupa maja.
1: Ya, gimi kerja meragi.
6: Ayo na meragi narna mai si deh.
1: Ebi.
6: Ayah si.
1: Tiagi. Eh, meja kerja meja meragi. Yes. Kini magi na meragi kan na?
2: Eh, nak kebagi agi? Yes.
1: Tiagi.
2: Bikin meragi.
1: Yeah. Mayan, hello?
7: Hello, Mayan.
1: Yes?
7: Hello, sir.
1: Where?
7: Hello, sir.
2: Eva.
7: Hello, sir. Hello,
2: sir.
7: Hello, sir. Hello,
2: sir.
7: Hello, sir. Hello, sir.
2: Hello,
7: sir. Hello, sir. Hello, sir.
2: Ah, sure.
7: Ah,
1: yeah. Ah, sure, Ling. Kabisa, you're going to ajo man. Sa umwan ola ini ngono ora yana ja ramu na kajuri na yori ngikura na jene box negira kalo dukoya shoma na dukoya ngura na 602 hash 6 star
2: 602 hash
1: ibaye
2: teglo box obo teglo box ile oti ne oji ni ndi mahoma sulumbi sai kumoku
1: kabisa kabisa
2: yes
1: ke he na jana ore itunewe saa 5 ni jodo yenga alfreja ticket yes ticket ndana tomon kajaga njoya sai
2: Aldalo green isul.
1: Nigenjo saja etomon etikitam.
2: Mashiromon.
1: Mhm.
2: Pero dale saa 5.
1: Eh.
2: Ule green zaidi 5 6 hapo.
1: Mhm.
2: Ije 2020.
1: Yes. Nijara.
2: Kabisa.
1: Kabisa kabisa. Ni ngone. Nijara. Na kuna kama nimeleshi.
2: Yes.
1: Walwana green na dueto bra kiwele saa 5.
2: Mhm.
1: Basi. Nikinangake. Na shenyera ngaragdo yi oltungani ngi dalu kejilei.
2: Mhm.
1: Yes. Kejilei.
2: Yes.
1: Adla jo tayari. Dibade nyar dinga atorbox sirne gwaji.
2: Mhm.
1: Ni dibade era on pesaisi da ino leng.
2: Yes.
1: Nkiye kdo yi na rauni.
2: Mhm.
1: O 106.
2: Yes.
1: Pongesa na lei.
2: Kabisa.
1: Mhm.

0: Ebae kabisa keji susa na shepae.
1: Yes.
0: Yes, ashe. Atejo ashe. Tena banjini keagwa.
1: Yes.
0: Atejo
1: ashe.
0: Kabisa na wesini njugu na nashe.
1: Mm-hmm.
0: Nendu kisida yulin.
1: Kabisa.
0: Na, sida yulin kia nashe by the way.
1: Mm.
0: Na, erimole ese human ref nabo.
1: Mm-hmm.
0: Na wajia.
1: Yes.
0: Keji mwole mwishimua, keji mwole ngai. Keji mwole mwishimua.
1: Mm-hmm.
0: Malina keji mwole Fyohu Hassan. Tasema mwaraja mo kuona sisi ni nani?
1: Yes.
0: na yola jo, haraadua women drapanga jo, ora saingi ndo shioni miki haradoi, tare anashi by the way. Amara women drapang, haraadua walenge kumfano.
1: Yes.
0: Women drape kajado county.
1: Mhm.
0: Ishoyo ya walenge tare tewe ne jo, tena la njia kajado west.
1: Yes.
0: Ni au kina jini shoyo.
1: Mhm.
0: Wale bisho yangu kina jik.
1: Yes.
0: Wale ndogo na keji Fatuma Jeho.
1: Mm-hmm.
0: Haya. Wale pisho wengine jik. Mm-hmm. Basi. Wale ladono ngana pa ladono nchera ra.
1: Nabunua
0: jashi.
1: Yes.
0: Nibu turu wajo na ya kayo wengine jokor milo.
1: Mm-hmm.
0: Jia wengine jike ule kipiei.
1: Mm-hmm.
0: Tadua?
1: Yes.
0: Balda ni jashi. Nibu kena do masai nyo.
1: Ndru.
0: Ndi yoto. Yeah. Ndru. Yani. Na anju na ibara joneja.
1: Mm-hmm.
0: Wale women repe.
1: Wajir.
0: Shuajir.
1: Mm-hmm.
0: Na mheshimiwa na je Fatuma Jeho.
1: Hapo yes.
0: Na wageni jina la Ronaldo na kwa begaloni.
1: Yes, kutoka 2022.
0: Mara ya kwanza. Yaregelo ile ya
1: 2022.
0: Yaani ule ye, ewe women repinyi, ewe school ninyi.
1: Yes.
0: Na yake ndio yoshika lani.
1: Mhm.
0: Mshita
1: sanitary.
0: Yes. Ewe tanki, ewe 20.
1: Mhm.
0: Yaka ndo na pengine amara ararasini na rogarodua. Na ndo nyene samburu rodua.
1: Mhm.
0: Na udwa yindo paka na uwa.
1: Yes.
0: Umara ndari ndo ni yake ndai. Na bayi mara rashi. Tonungu?
1: Yes.
0: Tata musina women rep. Repuko 2022.
1: 2023.
0: 2023. 2024. 2025. 2026 musu wa saba. Egiranda amai. Naranyi dara roba jia.
1: Hmm.
0: Mara ya kwanza. Idu aranyi orangu nakona regalu nyeki. Aikara. Lari nimit. Baje nye begalu ni. Nelu Nairobi.
1: Narendege rinye homo.
0: Tendege shomo nepo ita abu waki ajogu. One time nyo.
1: Yes.
0: Ure ninyi nari yongo binyana aki. Isha abanka rabasari. Hagal rurinyo
1: miera
0: ni nyana shi ndo ni jojo na wanta magana nda loku pibwa gye la dwari ko nese gye nya la dwari ko
1: yes
0: ninga gye la dwari ko na la ko rali ni at least
1: don't ready to nasira
0: eto ya utwa masa ai kaja aya kintai ore ntai
1: na wanta magi
0: yololo
1: Miarada
0: na shi. Miarada na shi. Sasa nyingine na shi.
1: Kweli.
0: Ada na gitu na toki.
1: Mm.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ada na nyo.
1: Kiti.
0: Ada na rangi yake yakagenda.
1: Mm.
0: Ende jashi.
1: Kabisa.
0: Ama kumbe ndio ngwa bini duara nje dalu nyo.
1: Wewe mendrepenye.
0: Ada mingi, ada lari wele nye. Ada tiare geluno. Duara nje dalu.
1: Aba yaba na olombe
0: gelu. Be gelu ake.
1: Niji elera la wolo.
0: Ole nda olari wele nyi. Yarada na ake.
1: Daily.
0: Tamasishi.
1: Eti.
0: Tenyo.
1: Eti.
0: Pa kuridhika.
1: Amjeridhika.
0: Meridhika. Ngwara ga amejama masa ni medoli manya bila dole gaja. Idorake. Meja bejo masa. Medoli gaja. Kemanya. Bila adol.
1: Idorake.
0: Idorake. Wale shomoki apa?
1: Yes.
0: Nare ladol.
1: Mhm.
0: Mhm. Nagara?
1: Iladol.
0: Ladol. Amuru ndinya ba ularu kunya murwenyi. Yewu akinya na kobinyi.
1: Yes.
0: Na umara jibya ngona lala.
1: Mhm.
0: Kae ngere kiwu ngobinyi.
1: Yewu
0: ehu okuldoshi ndi ya bendang. Aje nasina no.
1: Tia
0: garampe na yewu.
1: Tia
0: rambolta muji na yewu. Tiengere school na yu.
1: Mm-hmm.
0: Tiengere school, you know?
1: Yes.
0: Iti yake nyiruko na rasa. Imagine omule badul by the way na tomononi.
1: Mhm.
0: Ni juara ninye.
1: Erodonko
0: baba na gelunyeki.
1: Very bad.
0: Ne ifela la rimpo okin. Anaji mama sungwele na dulu soyi.
1: Mhm.
0: Onda rikin tomonaja. Oisiet.
1: Yes.
0: Mara ya kwanza. Na rodanya kaunti yenye.
1: Imagine.
0: Mhm. Eh, anyway, nena do ikai 24 la iningoni? Eh, mpang.
1: Kabisa.
0: Scanner TV, no?
1: Yes.
0: Nirumoki tata, orabe una channel spoken.
1: Mm-hmm.
0: Tegelu ina pang, nigelu K24 tiyadwa, nirumoki rini nungo, neshipakino, lomono pokino otinyo.
1: K24.
0: Emu, pang.
1: Ola
0: iningoni. Wale gana kia, jwana ina simi ulotu, kikiradi ya jowungwan, saa ungwan, ola iningoni. Jumoto kwa nebo, waro kuni, likiri ya mari nari nebo, tekuna saa gira ya kenya. Kake mara selu wano lora nyo, entoke naji, enashe.
1: Kabisa.
0: Mara lora lora entoke naji enashe.
1: Yes.
0: Mandore na shule.
1: Mhm.
0: Mandore na shule nga misida yino na jinyo.
1: Yes, dey anashe.
0: Anashe.
1: Mhm.
0: Onyaba Yesu.
1: Yes.
0: Ni shunyo ndo kana abatumun.
1: Mhm.
0: mo ba ko suñu aja
1: ashi
0: ne nga sigi sa mo ni lo suñu na ya no lo le den me do you know mo lo ya hud ne meño le ka ban le ko le ka
1: le
0: ni lo suñu aja
1: ashi
0: na ndar ci lo mo ron ka ngi tiam na ndas to nga lan ka ngi ni ka ja nen du ndas do no ba na jo ga ra ashi lo ru ga na ru me na ashi
1: no lu ngani liay
0: ko to ngani le kayo la kwel dareru na lu nya dashi
1: yes
0: Mañana lo. Hola Mañan. Yeah. Mañan. Hello Mañan. Dala, kalo la jenga machine ni. La ronga yobar na yagelo
1: hmm
0: endo la ronga ni me do ke a janga twa ni ni endo ngen jeri
1: hmm
0: am jaru la ronga ni bo
1: hmm
0: e jesu mi bo kun tulu lu lu lu lu lu lu lu lu e ti ingredi la fu ti ingredi we na netene
1: netene
0: hmm ne me gre ga ja ala ma ye na lo
2: ala he
0: oye so bo leng
2: oh ye danga ya ne
0: ni e se da ye leng wa
2: eh
0: e ba ye
2: Eh,
0: ene sengi. Era ngamwa sene nye?
2: Oh, adi na ulo masongwa.
0: Ehe.
2: Nga nye mama mrende dialo.
0: Ho.
2: Anga ngala wati bogin.
0: Ehe.
2: Anga nge gede ma bogin.
0: Ho.
2: Anga nge olengi unu ngoro sobon.
0: Ehe.
2: Ate wogin na songwan.
0: Ah, sure leng.
2: Yeah,
0: thank you. Mayan alo?
3: Hola Serengrek.
0: Oye.
3: Tuya mbagwa na nyof.
0: Sobo leng.
3: Toro zibu ya mure mbush.
1: Naranga mwa.
3: Ego le sudu nare nako begini gurisi lo.
1: Mm-hmm.
3: Ego liya joke sida yol manyara renko bang saiz.
1: Ehe.
3: Liya joke kurita duka ke dola joke tibi jana rena karenko lo.
1: Iye.
3: Ino dona ngole ngiti shana ni suonga jana shi.
1: Nashi.
3: Ego namo shona duko lo na duo sa suongon suongon.
1: Iye.
3: Anga sa shonda irara wari tingiti sin.
1: Iye.
3: Ol masabi go ke na jogi dira mari yo Allah shene ngrele ne dumre mbo
0: ah sholeng
3: tay bo ma fulu fulu na le mako bigi
0: ah shena ling thank you o nga so man ne je gra la jola ni ngonde ko na sai ne na ganyan de jumo bulu ngane bo waro kuni le kidi amari
1: mayene lo
3: ele mayen
1: yes
3: rombo
1: eu
3: nyaje
1: po sana
3: ta yase
0: erangamwa Eba ye karibu. Ehe, oh mai kole nguruma subo leng.
3: Oh leng andai wa.
0: Karibu da.
3: Ase.
0: Eba ye.
3: Ongan ongan.
0: Ni nya togol.
3: Eh.
1: Mhm.
3: Ramai nang bagle le nguruma.
1: Eh.
3: Inego anama nyaya kae ne.
1: Ehe.
3: Ni dehara dai.
1: Ase.
0: Mayen alo Angel na simuye se goleng
1: yes.
0: Kira dia jodo omwan
1: sa
0: omwan online ni ngoni te kuna sa na ena ke nya mayen alo Mayen alo
4: Hello Saninge
0: Oye
4: Suba
0: Suba
4: Jaja Mayen
0: Is dai
4: E
0: E
4: Besi nyango bang
0: Eh
4: Kadia Valinda na Rabala.
0: Eh.
4: Ongwan songwan?
0: Nenye.
4: Oh, ayre jungu na ulo.
0: Eh.
4: Babala na Rabala. Eh. Rabala. Mama Charity.
0: Eh.
4: Mama Timoy.
0: Eh.
4: Anga nyindi lori po gena baye na baye.
0: Ah, si.
4: Aiya.
0: Ah, si. Ana jira gunya.
1: Mera, kadona je yinene shiguyok Jumapili.
0: Iya.
1: Yinene shiguyok Jumapili. Mayen hello.
5: Hello Mayen.
1: Ninina.
5: Hola Che.
0: Oye.
5: Supa.
0: Supa oleng.
5: Ye wen sa dukumpia.
0: Ehe.
5: Naito Branis.
0: Oh Branis.
5: Ye.
0: Kese baranya. Migi arosi narna kweli.
5: Ehe.
0: Niji aji Branis.
5: Kasi yo loluna.
0: Ehe.
5: Nga se to mongkula.
0: Yes.
5: Namalika mama.
0: Ehe.
5: Watoto wangu wate.
0: Ehe.
5: Eh.
0: Ah, sholing.
5: Tao.
0: Ah, sholing, Brandis. Kesi mara amboroshi na arna ibranis.
1: Rekebata hapa.
0: Yes. Just ask me. Karibu. Tumbo kasi register. Yes. Weka mere. Tadamu na nara.
1: Kila siku na ima.
0: Nimport, yes. Nimport ajo branis.
1: Branis.
0: Tololo longa.
1: Kabisa.
6: Mai yanelo.
7: Yeno.
6: Yes.
7: Umirisi.
0: Whoa.
7: Tuvole.
0: Saba.
7: Arang na umirisi.
6: Arang amo.
7: Umongwa na so man.
6: Iye.
7: Iya, nggak tahu. Jangan doa itu ini boleh dari tenda ujur itu tenda tu.
6: Iha.
7: Tapi boleh dari tenggi desen.
6: Asyik.
7: Oh, saya juga nak maju ni sen. Malah sih boleh nak jadi nama dia mari yang dah ambar ada tam.
0: Asyik leng.
7: Aiyah. Abah John Saito Railo.
0: Oh, John Saito. Oh, good.
7: Yeah.
0: Asyik leng. Mayan.
8: Allah sen.
0: Oi.
8: Tuma.
0: Sobo leng.
8: Mama, aku mendarah lagi nak leli.
0: Eh.
8: Nampaknya kita semua orang boleh jadi yang kita jadi.
0: Ah, sih.
8: Angang-angang, air pasti maro.
0: Eh.
8: Nongorok rau, nongorok lemon, nongorok del.
0: Oh.
8: Oh, nongorok sejalan aja gua, oh nongorok caro, nongorok susan.
0: Ah, sih, leng.